angioke moria ro ro atere ni ruru eh kore jesi ungioria ro ro atere o moria ngani ro boro akura atere ni ruriku ni ruru ungioria meri anwa ithe ro ni ru akoria ro hiti baba ja ro ro ro e githu akoina wa ka maceri atwarie maro ndu ro e lolo ro ge ro kwa wa kuru ikiritwo ri ni kwa je kuria haya ni kairirio thukire Nai gua. Ano gili lo gati o gugati ale lo gati. Eh.

0: cia gikwiri itakigwetago
1: nakwira
2: tumia ni mutongoria wa gwaka kurugamia biashara na guthondeka miaki
3: ugo nani ndimuruti wira ndimuri wa biashara na ndimutongoria
4: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
5: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
4: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
6: nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia
7: na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ
4: gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
8: no njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ
4: gũkena rũcinĩ your morning kickstart Eldoret rĩu nĩ gũkena gũtirĩ kũboeka with the mitambo here 91.